Om tapinay ko nga bi. Pinangota ko hozo. Mohoing ko pusan. Pinakyano di Johnny Upin. Hozo di Jessica Totu. Mohoing ko pusan. Pas berarti hozo pinakyano di Johanna Miadin. Hozo di Michael Modoit.

Ozo pinakyano di Dolores Asing katabian tadaw kamatan Ozo di Pedro na Lansing Om dumo Ozo do Tauvin na pariti Ozo kamatan di Enpolo pinakyano di Forens Boy Joel Om nagi di Peter Gabriel Om do Tauvin dahil nababasan ako diti tadaw taga sudah kamatan Huguan siyo om kinovangan daw pinakyano di Helen Yong

0: Asuaraw tamay mo.
1: Mimang do nan sa kanto po to, om ko basanan, pamugunano do asil ngabi pinahabos babas.
2: Asil pinahabos babas, tino do mantad ang pangabi inongapihi om na tinagas.
1: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas. Serbuk kunyit, serbuk chili babas, om campuran biryani mix babas.
2: Nain tutunan po tutungkop pamagunan. Kinamay no asil pinahabos babas bayno. Pointanto ko sontob. Pumoto ko pa si Zonku.
1: Kalamazan kapanandakan kamatan naikot na bago. Kano sa ngobyan mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan lubong ay bud lubong padam onom nasatan pagunsaba do onto katahungapod om katahungapodam iso buhan kohimo lubong ay bud lubong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan Zandite. Amvokon din na po nga ababasan himundok yubayan panantaban undok nga daw kamatan duwangay bu duwangay panamanom nasatan pogun saba. Kamatan, mongamot isampuhan, mamalamay pinungan.
3: Hi, kopi boss yan. Pakinangawno.
4: Pakinangawno.
5: Pasuhimban, boss kadasan, Saba VFF.
6: Naikot din na si Oswaw Tamoy.
7: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.
8: Labay na jam ka vaho tungo po naman ang minuto nung sa Fabi bago na tako to binayin tungo abi katawadhan gumadya zulu kakalapin tanong dago rin o sa imban boss tako daw kadazan liti nga kumang abi ni tamay mo na pa pa yung tanong TikTok mitihambus maza day da konti nga babay na liti i TikTok na sa Fabi FM mitihambus matad ke DCA na di ako kito nga video zuy ho na di nung anangan ko mintong mazad hiyo o mintangay intangay na di ozu pa yung tanong ko na TikTok ako po nga katuhodan kumado tapi na nga vi makikinong nga vi iauhi na po tamay mo dahil Facebook na Saba VFM Megadi Richard Joseph Lucilina Liduis Zandi Dolores Asing Peter Gabriel Zandi Crystal Nivel November Marcela Jupining Papa Ajusi Steven Lojoyo Josie Mindong Vittore Ang Cafesta Mokujin Maria Juhan Paulinus Giyun Gilo Kustin Justin Gatim Joseph Ginoli Biah Biah Charles Ginon Christopher Toydis Chris Om Kivado Gumu Pabago Ipinapo Buzu no oniti i pason tay ko minagi minagi mo boss iti in Facebook na Saba VFM Kadizandi Crystal iti Shalom kuma makikinong tangawi da babazan to sorry ti sindak iho tadaw numadang o ngasuaw da nga vi tadaw bayno miaga gining o diho tadaw mamabang manak do ni Navaw kutabian tadaw kamatan kumaratoyin sanantinaw imanandak id paguniti kada po habiza tinum to kapik may bago ka yan akang ko nito nung isaw was nga ako na po kahapik nga ko hinkaw nagibago dadi ha tapin ako nga vi nga ton na to ko ano iti ako na po no kohinasan nga nagi iulah na tokaw magiya sangyan na tokaw na lumamay kaniya dadi ho no nung ano iti nung kohobi na po bago magiya nga papay ko magiya bago na tinaw tokaw iti tabi na ikong abi kani dadi ingka no ingaton na tokaw ulah na tokaw to iyo na po itya kamatan na to ko dito akon ko zozo to ko na iti mega di paguhuhi dahil kakampungan na ayaan some been known ya kita miho ko na pagubay na kabal nga vi ka viral kamay di ikon na di na ingat to na wala to ko tumay ko nga vi to iti na magya nga kalamazan na ko tinawaan na to ko dadi tamangan na to ko iti ya niti okay kita nai wala laho do tinawa to ko sandi lumamay kam lumamay nga tamangan na to ko o kaulalaho na to ko to pinay ko nga vi katabihan na mo konsikan kadi Nivel November iti tadaw taga sa nakamatan to pinay din dombo na po paingungaw na ko sa imban iti konsikan dia sa to insran tabi pipasan mantan dago kadi Nivel November na ito pinay ko nga vi kano na tumihambus mumahis ginapawid ko sa imban boss kadazan tanto na po miyan pa hozo nga vi nakamatan miyan pa to ko hozo ni James Sham also di Ellis Marius Anastanislaus Catherine Vitalis di Lenny James.

Hey hey hey, opi mo siyang mga subab. Timpunay ito po, tanaw di tini ang paikidong di omis o boss di osuaw. Mantanagay na ito sa imban boss kadazan sa BFM. Nekot din

Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masalagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hilingsama.

ay puni. Daan niya niyan na marimater. Ang kanto kam siksa pangintoman, rinagan din bisa.

Sumuko bulan kalimo, Sabah amparamay ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi. Ika ahuntob ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamay, apakapirot ra pan siluluman am pahahansayan. Ramayo taka, oro kaamatan 2026, rakusim amis, papaintalangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kaamatan, apakapirot ra pan siluluman, amparamay rapahan sayan.

Atan ginyo kansayan bu akanon. Yo ginyo akanon ano pasaw. Kalau natatakan na jamol pat ang sakon, bulin, narakan ang tipu no kalinggan takaw. Oro kansayan, akanon no tanarapogon ng katulo riban sila kaunom, mampakarari takaw rakan ng matang takaw, mangarura kansayan do akanon malungan tojo. Leon tojo, tapos ano akanon pogon ng oro at yakpana kawatan nino.

0: katutut kaki. Aun asal pat muyun ang umbolora ulun ra media sosial. Ang umbolora ulun ra media sosial tu, abulang iwit ra sa sangulonino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosial, ahimpi na mahuna ra rahu-rahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika puno ang ulalatra ulun ra media sosial, kuno pagkano rahu onsoy batikin, ika puno amati. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulun bokon. Itaway interang umbulis sa'yo.
1: Rano reminder Steven Jimin, gogoton guguangon. Ini yung takaw rin, okay.

0: tepat ng salinit kan ay pungulang takaw, sanganwan makalilian takaw mindagura, paring kuanangan, ray londo masalok mangindangan li takaw.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nandri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Salamat po.
5: Xiexie.
6: Syukran.
4: Kamsahamnida.
1: Kapkun kap.
0: At anak po na raguno, rondo ayuk kuaya na no yaginyo, paring kuanangan. Kabalo indangan no sogonggom ayuk, indaguno, paring kuanangan nam.

Ya tu nayo kapisan nang anda tu ang kapisan nang anda tu makinang orang tika sa limbahan na to kau amo nagaliwan katabian mamaramay di tita daw dato ka amatan mo to ka di tito 2,000 pa naman am ya tu nayo antok dato 2 ta daw di tita antok di ta bay na katalo na pa datulan dat kalima di tito 2,000 pa naman am Amasua bakatalo na para misa tulan na takalima di titan 2,000 na para mana mga duo tadaw di tipa maramayan limundok aditi kamatan montok aditi tahun 2,000 na para mana misa konsikan at pinaikaw to kakal to kapo hakano adat mamaramay di ti kamatan miampay kawayo-wayo dit osanang otornang matam na ikaw mantok dat manimpun di kasalimbahan na to kaw sinding mantadi jil gaisa kawbasanan kamatan am sutanan di sinding mantadi matin Thomas kanaw kinong hato kaw

0: Ubasanan, kawawayon kapasiyon dit olidas. Gampiyon ka kanakanan tikid tadaw. Ubasanan ka pangakanan dit olidas, tumanod piramita kanon dit pinatudok dat Kementerian Kalidasan Malaysia KKM. Mga kanta kanon dit asawa tot karbohidrat, migalkotakano om bijirin, to karbohidrat no po, nga maganod ginaras dot tinan. Rapaon om kawawaan, nga usunong nagi. Tuwa gumuh at vitamin. Ang kukurya na takanon dito gumuh lunap, tumaw, tusi, gula, mantak mangilag terual kronik. Ubasanan kawawayo kapasiyan dit alidas. Misinguyat tinan matungangis nga osunong nagi mantok tinan tako. Mga kanta kanon dit alidas misinguyat tinan matungangis dit mitilambus kanu menorob dot kalori itinan mangingkurid winagat datinan serad misinguyat tinan sa kurikurid in talo seminggu selinay 2.5 gisam 3.5 minit.
1: Padam ni kawan di timian petoko di tambaluto pakaraja Leoleri Lajius manahak adat ruputan krediti pemeramayan tadau kamatan untuk aditi tahun 2026 ya kenau amian pedau
2: data tatuang bayna diti ha ma edit nuno imila ko pa ilangon kompetitit ka ning kapatan te kanunuhan nan takan da diti dong kay San KDC da tatuang bayna na po ana pa di ka paswap nga na kay kayti da pikikir ng jam ko turu da ta paswabon na magumo na tulong da titi jam ko turu da kaswabon po da titi at bila i dat kaswangan da king rasok ngay da rasok dot kobasanan waiting awi harangay kulintangan tagung ngawi may dieta sera na pada semua ang ya da titin hong pake sangke di sini titi da di pasuap nga kapriman da titi sanong nga ginawa to harapan ng sunodan dit ano dat ako dat itit ko basanan dat ako kakal ko dat ogampi matampasi mawatagak hada dit montak na sumulusok dat tabantal naging nakarikat lagi itit laguan na mantiri da naman ang pa, pahimagon dit at kapamaramayan tara kamatan na yatan na pagun sabah da tadaw da bayan pikikiran da jam ko kapada misa da pa suabon dapat ini bago mo nagi tita pa kita nante kita kita nanda silait suang da dewan hong kaisan ke di CDT iti at minan pahorar nagi tita kita nanda manta da male efficient kita nanda manta da di tita nuludan da nangkangalante da sugandoy nagi iti at pa kita nan pinatamad iti pi anda dandat pagkita nang pinatamad da tunduk nga daw da dit menangkiala da tada da suap mantap da pilaan pemubusan da unduk nga daw tadaw da suap iti na iti pi anda dandat da tanunuh teka isai akalantai da tunduk nga daw da tahun da tabain da diti iti ka pihak anda dandat da tulun da ginumuan teka anda dandat da takada da sanan da isai ka pihak diti da silim da tadaw da tabena nagi pinara nagi ti ta showcase sa Sabah VFM magum iti magum nagi tulun dat minangayam pay minangayantang ditit showcase da ta Sabah VFM ti showcase da

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Ya temen kau jam ko hapod isa minit ada tatuang untuk dat banariti amiti apa bayan dat papalamus da paso nontok atuang tadaw dat ako anam niti baharan diri iti pamalawan ama sunang man ko rumita ti hello kapisan nang anak tatuang tapi nai siyo amu o gigina ato na puto tat pamalawan mentok ada kayo adit rumamot dati mila rumamut daha ida nombor aso walu turis dua patro pateka aso walu turis dua lima siamiso amiti pemalawan dan sumusut kagu. Halo kapisan ang anak tetuang tapi nai.
2: Halo kapisan ang anak tetuang madika DJ Elvia.
1: Ya tapi nai Petrus.
2: Oh yung una ni katabian tanaw kamatan.
1: Ya ingka nagi dia. Ba tapi nai pala musa na pasan no tapi nai.
2: Ba pagulo pom umap yaw na.
1: Pansikaw, no?
2: Mamasan naging kamalutan umani Abul Malik itampulan naging Biliagom aw ni nang unakoli Biliagom madanin sindakan muli pinampang naramay na kamataan nilan kong kondom harap-harap na nakoli Biliagom umani niliros na labuan unit so to iyagang i Thomas nagngay so to may magkinangaw tatuang minam kapisangan na tatuang mayalam katabian tanaw kamatan mayalala magnaparita e gizam jetam panyamong na ngayon yam ilirina Elvia.
1: Iya, kongsikan ada tapi naik nak no.
2: Banyak apa?
1: Iya, kongsikan kumari tapi naik Petrus manta ada tambunan kelansanan di tahun kapan dau di tinunga anak rongau pasan di tapi naik Petrus. Oh, itu semusut. Hello, kapisan ang ano tuang tapi naik?
3: Hello, kapisan ang ano tuang kumari ada di Albia?
1: Iya, tapi naik tambulan.
3: Oh, iya, nate.
1: Amba pelambusan na pasan no tapi nai.
3: Amba kapagulo pa kung ano pa di adi si Albia.
1: Iya pa unsi ko no.
3: Magal na pa maso na kupat si tama binan. Hila tapong gawor pag nakandi si ka pag nakandi ingam satur naki manika hila tapong na pa ako tabulod amiti ka umbo tuhan ni Tsway magandi Abdul Malik nag-isabin, nag-iikaliyon, ni Lunag, ni Maliagom, ni Maria Jakim, Taika MJ, ni Magang Sagi, ni Maduten, ni Catherine Gimbat, ni Adila, ni Marius Marudim, nag-iiturus, i Paulus me koyokmen posi ko di pasan no di tino di Petrus narango ko pasan no nagi iagang le kay madang ako ni Gelihwa Nero me Lucia Tati Bibi nagi Julita Judith Janio Pina Milanle nga ang Jagi Bon Yubog Jed Pantay Tamparuli nagi Thomas Yasip Ilongkin nagi Tanyo mi Sintom Ijalina mi Majakong Majuna mi Jaimol dai Kampung Rungus Tapakon ay Agumu pala da tijite nga man ko na pan na dahi ta kinaran dahi ang bisam na je tam kampay ngay ko na kambulutan yung pwede pasan ko kapisimangan na tatuong kapisimangan na mamaramit at talo kamatan at inimpun dito na bay na ang bisam na tatuswab malang sandad sama siyat-siyat ako kasi tikit-tikit tempo ang kakana jide Albia po si Kodia.
1: Iya, may kala po. Iya, hinak po tabi na.
3: Okay.
1: Ya, konsikan kumari tepi na itampulan, matamineko, iti sinigman tadi Lydia Khalidin, ang kabo kamatan kritikan au, kinangoto ko.

0: Ya, tapi kalau kakal tak apa menyampai di tiap apa yang dat apa pola musda paso nami tiap melawan di semua suhut. Hello, kau bisa nangan itu tuang tepi nai.
1: Hello, Olivia.
0: Ya, kau bisa nangan itu tuang.
1: Kau bisa nangan lagi dari dia. Nuna banu banu dia. Hai, hai jono dau di nak somo dia. Mesti jono di nak somo di dia. Kau berhenti.
0: Ya, mas senang ni. Kalau senang dat sen senang senang tak kau tepi nai ros kati.
1: Oh, izoneti. Nane ko telongon ba dia.
0: Oh iya, memang dat telongon musim dat telongon.
1: Iya, nadi don.
0: Iya.
1: Mga ampuk. Pabuso ko pa ti opason ko nga bili ki tambahot-tambahot nga bili hai jo nagidi daw no kausi nga bili dio ho. Nga bi pagu ko ma pade diawang paganakan no dia.
0: Iya, ponsiko.
1: Amya gan po. Nagagalingin na pag-anakan ko na dating kampong Sugod. Magali John, Irita, pag-anakan daw. Ang pag-anakan na dito ang Pinay ko na yung muna po. So, lute kayo sa mok. Nga sa ngingampay, nangabiti ho. Habi pag-ho, manul pali daw. Nagagay mo, mamason nga pili. Pambahutan ko nga pili. Tuntop, nga pili manulipawang dugo. Nagali tampulan. Katawalan tampulan pa yung ngoso di pason mulay dugo. Katawalan daw gigi na Omega di MG, Maria Jakim di Papal, Miro si Dayo, Omega na gidi Petrus sa Ilambunan, Omega na gidi Johnny Upin, Kovang Nau, Omega na gidi Lolin Ingang, Omega di Ubug, Misin Tom, Johnny Lanho Anog kasi sa ino iban ko na rin nga bi may Johnny Batilo nga bi mega nga bi mega da yupug na ay kung na ko yupug di mega di malia de jantakan sentob nga bi katun nago makatun tayo nga pahingampay ko na nga biliti do. So, na pahing na liti. Pason ko na po nga kapibasyan do. Sadop liti talaw ko nom. Katabihan ko nga biliti do. Tuloy ng buko no po. Do, iti antok do. Talaw kamutan liti. Hansanda na nga babasit. Ako no da. Na ako po na hiba ni Winston si Binil. May Gigi suka-suka. Tawadan na pwede ito ay Gigi suka-suka. Ito nakatambuhi ko rin di antok kinod yun. Kundi pinaghapan ko rin di azuhom. Antok nga pwede kinupangan ko magahong ko nga pitahong ko rin di kampung Sugod. Gato katawadan ko rin di azuhong nga. Katawadan nga pwede di azuhong. Umiin na dati. Elvia, katawadan na Elvia.
0: Yeah, hapon si ko. Hinak na.
1: Oh, dahil na ako nag-i-siaw.
0: Iya, konsigan ko ma dito binay Rose dito, dito no di. Natap niya ko, kakalta ka po miyampay dito ababayan dot papalamos na pasan na may tipa malawan na sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutong tapinay.
2: Hello, Alvia.
0: Iya, kapisa na nga natutong.
2: Kapisa na nga nagigim ko, tabihan ka daw kamataan ko mga diya, may pagpaginakan nula. Iyaw ko ba't Marius Marodin, ba't ipagunan, abong pagunan pinampang.
0: Iya, ba, palabasan na pasan ito pinay.
2: Mano ko kasuwatan niti? Mamasyon, tensyon na, tambalot niya, wi. Nagkaroon nga, wi, abetos din, Madrid, Joseph Batilo, si Miss Yulingon, itampulan, kasi ko na itampulan ito na narangaw ko na ipasin na gati, no? Ang kumangan na gati, Florita Kinagil, Adela Advanson, Eros Sugud, Ami Sintom, Ami Yagang Sagi, ako di kanto ko, ano mo ba, mamasa di tago mo nga magunog ba mantad eh sa mjet mabisa na nga doon nga tuwang tensyonan yung tita daw ko nam kongsi ka antara orang tegari da kamatan tetain sanan tambalut nyawi katulalan DJ
0: ya ma kongsi ko dia enak no
2: oke okay. Oh, ba enak na ya
0: ya kongsi kan kumarita pinay Marius Marudim aba tapi ka sining kamatan sumusud di timan tadi share sa harin sayaw kamatan.

Iya, kepisenangan tetuang kumandia tapi na Joseph Botilo kadi tapi na Joseph Diti kepisenangan tetuang tadau ko onom ketubian tadau tagaya doa kamatan makumatam balut megali Julita Margaret Lucy Doyo Maria Juhan Josie Mindong nagi kumadi Florita Kinajil Inay Rosugud, Inay Emilia Sandakan, Charles Loginon, Patricia Nicholas, Julius Pansay, Nagi Kumadia Vitus, John Madoit, Marius Marudim Gawis, Joakim Kubot, Ingam Satur Acoy, Ida Taman Pasir Putih Putatan. Amamu Nagiliwan, Kumadi Francis Borneo, Narumbay Pita, M.M. Suk, Patrick Antang, Judge Mining. Kumanagi di Lazarus Biogam Taon, Sanan Tambalot, Sabab FM, Facebook, Omo Kiki Nangaw. Lansanan dat ang lidas na dangay taririmo kaditi ya pon si Kodia tepinay Joseph Botilo Hilary abis na nga natutuwang kumadya Hilary ay na panagi iti tamaluto ka Ibra pon si Kodia amu agi na kumada kayo batipin ikaw tilumbusan to kodat makinang uriti sinding kamatan manta di Rinne Viana Haiti at hadaw daw kamatan kaditi kanaw kinong hotokaw

Ya, kabisanangan na ikaw, Madya Ipol. Kabisanangan tutung taraw. Dot ako, ano, ma'am, katabihan taraw tagayo da ka matan. Kadi Ipol, iti po si Kodya Ipol. Ya, iti pason do sumusot nagi manta diti. Tambalut toko.

Eh, iti pasan na sumusot man tali ti tambalo to kado maring kapisanangan kado di ti pabong kapason kumadilaminan ko yondoy a misa yid a kampung bungaliw kota belo da kariti ya kalansanan dat nuridi point rongaw ilot pinaungkap di tabinay dumaring matapin ko sining na sumusuhot isa sining manta dipilin iti reytan at ramay ti kamatan kritikanaw kinong hatokaw.

Ya kabisa na nga nam tabi tadaw kamatan alansan terima olidas mabarakatan dat papanaw karadya ide timpo na pamigal do dinando nga aroy ano kumamason tabi mamarami tadaw tagayo dat kamatan tonwago dati tulun dusun ni aparo marobot kaino magihup o magyampun puno tisom tuso ulan kanto oruhangan di bambarayan at kawan amaton dati kuma adio kaditi kumadi ubog Amelia Yagom tampulan sintom Johnny Lunog Lucidoyo Thomas Jelina ingam satu romantain sanan kambalutan isang kirob-kirob matuda o mungkin ang kasalimban boros dusun iya senang kapiyo kadio kandaring di bagang sagi iya pun sikaw nagi kumadi at pinay kalion batap na kawa jam ko paramiso talun na paramiso minit ito tatuwang kumada kayo dito pa yung karadya antok na tatuwang at manaditi kapisa na nganda kumaradya amiti sining sumusod manta di wilta na mi atama unduk nga daw kada wago kaditi kanaw kinangot ako

Ya, tapi ko panerti jam ko permisa pat na pada malima minit ada to tuang kemendat mana baganap dari timpu ko yang pada ko yu antok tuang tarau dot ke enam diti. Matapnay ko nung isok balingkangan may ampay kagudoho antok datatutuang taraw datasuap. Matapnay ko kapisanangan datatutuang katabihan taraw kaamatan. Iti sining na sumusot man tadi Liza James unduk nga daw. Merubat ako kagu antok datasuap nung isok balingkangan. Matapnay ko hitipigisam ko. Kumado kayo dito nuridip mamasa dat pa yung karadya. Kabisa na nga na ito kumaradya, apon si ikaw ito, may namili, makinangon iti kasalimbahan sa Bob FM. Kabisa na nga na ito, kabisa na nga na ito madap, hinaw ko pa na damat.

Popau do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popau bungkusan okon ko jaminan no punsono it tadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsoh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro katingaligan tungungan tokaw tensanan.

Ezon Eastern Sabah Security Zone. Napa ngazon katinggalan pinatomot it panong kasilhan Sabah it etinuridong mantak manamong katinggalan kawaidan om tindal mantat kantakan karatan. Iti nga kihontolon nogi manamong katinggalan am kapantangan pagun it panong kasilhan Sabah magantog kasalaan talip piulitan mihagal kapunculikan ng panaludupan mapagirat panamangan katinggalan ni kayunan kawaidan om pulau maningalig magigyan ng sektor katambuluyan o ekonomi. Ezon, papahampit kayo ng kiginayo pi kikirad 1,300 talun hapon mga pagkilometa, papahampit papadwatas, kudat, kota marudu, pitas, buluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, hunap, sempurna, om tawaw. Katingaligan ni kayo ng didi tamangan.escom mayad rondaan om operasi katingaligan rahat om tindal.

Ko tingaligani ponong piwalitan pagguna po nga akon ko tanggungan do tinunga susumangod ko no ito ko sabagid magigiyon nga milad sumiliw matok ang talinga diolo. Paruputa tababayan dit aw o sanong ipanong kawigan saba kumades kom idnumur usung walu siyam walu anam talu isa walu isa teka mayroon WhatsApp usung isa isa anam talu talu isa isa usung turu teka mayad Maritim Malaysia idmas siyam siyam siyam miyampan eskom om Maritim Malaysia paningali katingaligan pagod.

Limbay na po nga isasayaw ko basanan da tinimungan at tulon bajaw sama. Ko basanan sayaw limbay dito. It ampatan dat tagong tay ka kulintangan sayahon dat duatulon kusay am tondo ang daktadaw karamayan pi sasawaan. Mantak mamaramit karikatan dit manansawa kusay kumah it walay ditando. Pentantunod sayaw limbay tungkus kamalahingan dit alumis dito. Kigunod pentutunod lalabi kumad sukod wago dat tinaru dit kamayon mangaid aw atagak tumanod timpo.

mahok am irongkaw rangangay kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min bea mampadownload ra aplikasi RTM Click kapam magilongsor ra laman sa sawang rtmclick.rtm.gov.my.

0: Songyan oikot wuhan kohimo. Nakaguhi da o sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso na toko. Aw manutul tinaw, agama toy koin tutunan. Tumimung toko da lumamay, it sunduvan pi saan om kipihumagan. Songavian toko mamalamay kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodom onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusuvay ta kanon. Kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodom onom, mongamot pisampuvan mamalamay piyunungan.
1: Hai, kopi bosian, pakinangawno,
2: pakinangawno. Pasahimban, bos kadasan, Sabah VFF.
3: Naikot pinasi, oswaw, tamoy.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

0: Songyan oikot wuhan kohimo. Nakaguhi da o sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso na tokow. Aw manutul tinaw, agama toy koin tutunan. Tumimung tokow da lumamay, itsunduvan pi saan om kipihumagan. Songavyan tako mamalamay kalamazan kamatan duvongoy bu duvongapodam onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusuvay ta kanon. Kalamazan kamatan duvongoy bu duvongapodam onom, mongomot pisampuvan mamalamay piyunungan.
1: Hi, kopi bosian, pakinangawno,
2: pakinangawno. Pasahimban, bos kadasan, Saba VFF.
3: Naikot pinasi, oswaw, tamoy.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinaw.

0: Papoy mamang, okon ko montok mo ginazakan. Kada guno, boss, montok mamamay no po. Kada pahosok ko, koy man, papoy mamang. Songyan o sindohan ginawatuhun, ino okon ko mo ginazakan, nga ino koy man monindo pamusavan. Papoy mamang, okon ko tanda katama, papoy mamang komozon aiso kosyanan tokaw kuma suvay tuhun. Papoy mamang, okon ko montok mo ginazakan.
1: My God! O kono po ko kad kain tutunan nga iso kain tutunan dotoko sa bagituhon Malaysia. Kapanguhan nagi ino, do magisusubay katoinan, kampay no beng, magkiusap, om ko kunan kain tutunan da itikid katoinan pembida. Bay no, poin ho hobi o kugunan dino, om magisusubay sa kaday kapalintan, pabasaon tutulus id my kad, pinapadadi dino do hobi o sikap, o mohig om ohan. Nga, nung oumbak o maikad tayaw anu akaso o santo putoinan. Sikapo na popohon do maikad nung oumbak at tagak tekiwa ko simbanon kapayhan it kaupisan kapaligisahan Malaysia. Popion tababasi maikad do toko tu itswang dinokibaw kain tutunan om kapatutan sabagi tuhun mamasok.

0: na kwa ngao na yozi hoza uhoni ba ono po nivag
1: ono po nivag
0: poki na ngao ko na kosimbaan bos karazan Saba VFM inoy kot vinasyo mo subaw tumay mo
2: kosimbaan bos kadaza
3: jam ko na mdong subaw pungun ito ko Saba VFM simbaan bos kadazan nagat vinasyo subaw tumay mo hey kopi bos yan dong subaw.
4: Nasi asuau tomoimo.

Songyan oikot wuhan kohimo. Nakaguhi da o sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso na tako. Aw manutul tinaw, agama toy koin tutunan. Tumimung tako da lumamay, it sunduvan pi saan om kipihumagan. Songavyan tako mamalamay kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodam onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusuvay ta kanon. Kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodam onom, mongamot pisampuvan mamalamay piyunungan.

Hei, hei, hei, kopi på siden, det er noe som var, det er på Ja, nå nå, ikke nå, i... Nå var det andre du, da kan jeg panne andre du, da... Ta da, vi kan ni ham, kan du unge på Da bukan ko himo, da himunduk, da... Bukan da kamata na to ko. Ko na. Ano iti? Ang sanda nga pasi nga vi. Ang alamay nga vi. Oh, kami na kumiso kung madiyo nga vi. Iminungoy na yung id. KDC eh, hangkod ko isan. Kyo? ano iti? Sa nga nga daw dati, na yung id. KDC eh, di ko niyap. Tadaw ba yun na pago? Tadaw. Do. Oh, gumawa babazan habi na kapiso babazan ni Pendrenda da babazan. Babazan do unduk nga daw bagi akan ni. Babazan zo i himo nga padam tahu. Menang kibay. Sumandak nga bi. Da menang kibay dai unduk nga daw diti pang mutup-kutup bagi na ba. Mandad. Do Piboyan Da unduk nga daw Da iho no O himunduk na kamatan Da takot Ipinay ko nga vi Ako na po Zoti ho nga Zoto ko Pa nga Manda na dadagi ka ni Isa Yan nagi dati Dadi iho no Nung Ihiya Randawi Da tapantang Nahantoy Da iti Mantad Nabawan Kapaday Isay Mantad ubang Numbo Kahantoy do unduk nga daw do kamatan natan pugun sabah do taun do bangai budo bang pada manam pam mega tamai mo uha no do mi boletok do tadau kamatan menandak tako kamatan om tanda ko tako mi ampai do kozo mi ampai do kozo zuvo do kamatan Kano-kano, kano mo kinangaw ko sa iman boss, kadazan, katawadan, tuminamuhi do sa Mavi FM, ko sa iman boss, nakazan, pangawang niya, zudo, tadaw, bayan na tadaw, do, ko taho nga parami sa buhan kahimo, kamatan, pasik, pasik, pasik, isa yung mugan kaya DC eh, ba, taunda ko na, o ngay ko na, ha, nung sumabti, yung peko na go, izo, bago, Benji Pino,

0: Ano jam ko nom no vong par minute dong suva bid pagun to ko to pinay ko nga bi copy vo sian no dong suva guma dio zunga bi dai ho in Facebook la Sabah FM Justin Simbin, Carolus Lee, Simon Justin, Terry Gabriel, Veronica Agnes, Jeprin, Jennifer Lee Mabijon, Kasni Boyok, Christopher Simon, William George, Jaina Takag, Johnny Joe, Mel Andu, Nancy Lian, Zandi Ros Asing, Melkio Miziol, Chris Jaina Takagumu po, Lamay ko reti, mega tamay mo. Ko pivosya na dong usubab ko madito to insanan. Tamay mo na po, da manang katakuha dito to tuminamihi do Sabah FM ko sa imban boss kada zan do pengubang na kinaposikan dio zu do dong usubab ay nahabi na kapiso do tarabay na tikot ho nga pada miso do Wuhan do kohimo. Ba om kumanga video dito TikTok pa nga ko pivosyan nagi kumanga dito to insanan Dennis Nicholas Yang i Ella i Giyomi Angeline Sandy Dolores pa nga dito nagi i Judy Kusop i Josekin i Tondo Yutung and ko pivosyan kumanga dito nga dito insanan katakadan dito may mga mamihi do kasimban boss kadasan ngubang na kinapasikan ezo ba umimpay na umum yubat do timpu kanaw timihambos mamahis ginapun pay hozong ngavi do kamatan
1: Mary, isa man tadlahan magano ginawa da savo na po nga nan sa kanya po to, om oloso.
2: Nga ina, auzo abad magansak.
1: Aw mo nga, kivada asil pinahabos sa babas, guno na po din nan sa kan Mary, lampa pa mo to babas, nang gututan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
2: Kano ina, mamahit ako tayo sa nan asil pinahabos babas.
1: Azo da savo o nan sa kan Mary,

Sa pinay ko nga, Vi. Kapahan do, suang amin kapaguhu na paditi nga nambit agay mantadi Pligia Maluda mantad kampung Takad Kolopis, Pinampang. Papayho, damido pogun i Angelina Hunggim di jam ko vahu himangopod minit do daunga sudop di untuk tadaw ko himo ko dubong apodom si Zam buhan ko himo naday ho iyan amin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no do kaya dan diti do manundi papayho di Alban Mansali id Kampung Putaton, Pinampang. George Hunggim id Kiambur, Kuala Penyu. Edward Hunggim id Kampung Sayap, Kota Belud. Om Tepinay walis om kinovangan naging ngavi dahit sadu om id somok. Tosoko natinan di Tungatiagak Angelina Hunggim do untuk tadaw ko iso buhan do ko onom do dayho id kabangan tahantang Kampung Takad Kolopis, Pinampang, the jam ko podamiso do dongo suvab. Napaguhi diho, viton pahay do tinan di tongo tiagak da dayho id panambazangan Sancti Michael, Pinampang, the jam ko sizam tongo podminit do dongo suvab. Moy do otohinasan ko sa Diyos, suguto ko po vago. Kapayan, suang hamin do kumaiso na paniti nga nambit agay, mantadi Pligia Maluda, mantan Kampung Takad Kolopis, Pinampang. Papayo de Midupogun i Angelina Hunggim di jam ka vahu himo nga po dodongo sadop di untuk tadaw ko himo ko dovong nga podom sizam buhan ko himo naday ho i namin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no do kaya naniti do manunod ni Papayo di Elban Mansali i Kampung Putaton, Pinampang. George Hunggim i Kampo i Kiambur, Kuala Penyu. Edward Hunggim id Kampung Sayap, Kota Belud. Om Tepinay walis om kinovangan naging ngavi dahil sodu om id somok. Hosoko natinan di itong atiagak Angelina Hunggim do untuk tadaw ko iso wan ko onom. Dadayho id kabangan tahantang Kampung Takad Kolopis, Pinampang. Dajam ko padamiso do dong suvab. Napagoy diyo, vitan po hay do tinan di itong atiagak. Dadayho id panambazangan Sancti Michael, Pinampang. The jam ko si Zam tungo pod minute do dong suvab. Tapinay ko nga vi kapayaan suang amin kumoduvo na paliti nga nambit agay mantadi Luisa Gimpoton mantad Taman Indah Permay sa Panghar. Papayo de Midupogun i Selverinus Taiko Rafael Bakansing di jam ko tu tuhungapod minit dodong suvab di ontok tadaw ko onom ko tuhungapod buhan ko himo dodoy ho id Taman Indah Permay sa Panggar. Mantad no do kaya daniti do manuli do papoy ho do paganakan Bakansing Loijun dahi do mo na po ngavi do sangin tindoy onto pinay walis om kinovangan naging ngavi dahi do sadu taiko id somok. Tosa ko na tinan di itong atiagak Selverinus Taiko Rafael Bakansing don tok tadaw ko duvo paduvo buhan ko onom doday ho id kabangan Christian Tanah Merah Ranau. Napagoy diyo aviton po hay na tinan di itong atiagak doday ho id panabasangan Sancti Clever Ranau da jam ko opod do dongo suvab. Moy do ato hinasan kozo diozu suguto ku po vago. Kapayan suang hamin datawin na napaditi nga nambitagay mantadi Luisa Gimpoton mantad Taman Indah Permay sa Panggar. Papayo domino pogun i Selverinus Taiko Rafael Bakansing na jam katutuhong pod minito dong suvab di untok tadaw ko onom katuhong pod buhan ko himo na dayho i Taman Indah Permay sa Panggar. Mantad no do kayadan diti do manudid papoy ho do paganakan Bakansing Loijun dahil nambo na pangabi do songing izon om tupinay walis om kinovangan naging ngabi dahil sadu tayko id somok. Hosokon no tinan di itong atiagak Selverinus tayko Rafael Bakansing do untok tadaw kaduvo kaduvo buhan ko onom do dayho id kabangan Christian Tanah Merah Ranau. Pagawid ni no oviton po o tinan di itong atiagak na day ho il panabazan Sancti Clever Ranau do jam ko opod do nga suvab. Inga ka niti kapayan na song, I mean.

pason kay adan kuma diazui natong kisanan na paganakan to binay om kawalisan miyaga din na ait di tino di matalagay id kasimbahan boss kadazan saba BFM sa napakas om atonong ginabuo diazui na tumagufang timpu kay adan iti

0: Aswaw, tamay mo.
1: Mary, isa man tadlahan magano ginawa na sabo na po, nga nansakan niya po to, om oloso.
2: Nga ina, auzo abad magansak.
1: Aw mo, kiba na asil pinahabos sa babas, guno na po din nansakan, Mary. Lampa pa mo to babas, nagtutunan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempa serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
2: Kano yun na, mamahit ako tayong sanan asil pinahabos babas.
1: Azo, dosavo o nansakan, Mary.

Sabi na ko nga, Vin, paano jam ko to so minute na lang sa Bob Aid. Pagunat ako, ko taho nga parami sa buhan ko himo. Nadi may ganyan na boss ko diti, nuhay dito, pinay ko. O bay no, kinungo na dito ko, iti iso ababasan pa yung bida, susuzan ka matan. Manta di gunohing Raymond Jorison Binto. Ito pinay ko nga, Vin, kano, kinungo to ko, o susuzan diti.

0: kopi besian om ketabian tada taga zodo kamatan kumasavia vi dotoko. Mega tamay mo manikid taun id ko sa himbaan bos kadazan sa Bavi FM diti popongo zika di zudo ababazan susuzan kamatan. Montok timpu diti no sivatan dagay do tuminubong di gundohing Raymond Jorison Binto do dayo idonggongon kababago diti montok pintahang kumadatoko onu lati do kamatan diti. Miampay au obata timpu kano kinongo toko kointahangan disido.
1: Iti no po kumutan na kamatan diti nga itimpu di nopongo na di mangumot nakuwat mga biyatadang pikam nakuwat mga biyo pinoopi do man wagguno do mangumot do taunti so iti na po gaya alamay na kamatan nga imega kapiso ko'y mununduhi no di dito tuso-duso da pa ay ipunganan do, bambazon. Iti no, kumuzon idiho dito do, lamay do kamatan. Auno, o mega ko ay, ay so no dito, mega ko piso ko ay, susubayo, mga hindi nga, lumamay. Muntok dito ni kibaba, magang. Magang nga bi isiho doon tok di. Iti no, obo ko, nakalamazan do, nakomot nga bi iti tuhun. Kibano gidi mamuhizan. Kibano gidi maginakan, magang. Dahil timpo nga bi diho tu izanan, da umungsikaw, umlumamay, mempay da kao binaizan, umsungkantukan. Kibano gidi kaimat. Wakon kay mau mga puto timpo, gisam na manambuhan iti. Iti maginakan iti. Manta da magang, maginakan. Kapanop ako, pipiyo tinanugok manu kalabaw nga ako ni ko ponogit doon iti kalabaw di panansa daon na po doon tok di tu sangyan na po di gado mama di tituhon iti tima tima na po di tinga o gumu o nasi inumon doon tok di no mega ko inung kibado dubo taong ngapot bunduon. Aw di putu-putu itu hunna mikot dai ha. Idamin di. Idasom di. Kiwana di mega kopi joko i. Onu i mando ti ha. Putu hungo di tu di sanhamin di. Muga di dia ha. Mai panagad mundu ta gaso i puuni aw na di. Mega kai nakahazaw banal ba iti gazo di mangan di ho tagado i tagado ni ito doon di ho do tasung o kono po ko tasung nga man di ho di padau to doon na padau ang painginan i ay so do megak pa piyoputon piyoputon muntok na pa di babang babang di sa kazon di ho do sumubong na babang tiring ka subay mentadagakit. So ngayon na pwede daw, mga kay kiva daw, mga di ho, itiahin mo kong maginakan iti. Dahil ho, na rin nga bi isi ho di daw, mga ko, mag-aapu, may panamba di ito hindi. May panamba di sanhamin di daw, ni mga nga pwede, ono ihisabon di ho doon tok di ho. Ano nga pwede daw, ni mga tuwa gumuli ka ito hindi. Ito hindi nga pwede daw, mag-aada daw di isang ikot-ikot. Nakaiho isyo doon mo, mangan diho rabay no. Sa ingawit, mga bidon nuno, nakai bakang. Mga kakapak, kapana. Ino nga bid, susuway bakang di man guno. Kagumuan di at taong. Manodo, nandi nga bid isyo di. O nuno po. Tapi ino pa it. To, kubo ko piso do, mano tiyo to do, di ti, kiguno ko piso nga. Padao, tosong tunaw.
0: Ano, kumusta na po nga iti ko api subasan ka matandi po guwang bayan na tangkot eh.
1: Iyo no. O, mangandi ho doon to. Dari, kamatan doon tok di kuang ho bida opo doon nakatahib. O, kung nadi kong mega na kamatan na bayan na gaya. Iti na po kamatan na bayan na nga. O, ibaw. O, kuang diho mega kay ababazan di daun ke kampungan, daun tuhun kampung. Iti na po di nga nasagan no di, nasagan no di di tiyahi. Iti atuhun, iti ada ingka, mingka, mingka. O kong ka, awasi nagi, tu, wakon di susubay tinaw nga kampasat. Tetapi, misti takaw do, man takaw ingat to. Kamatan, tuhun na kadasan, misti do iti na panga iiso no na, ilam mamalamay diti, o maghap di tuhun nga vi. Isay-isay, ikakampungan na idumbo, may kakapil ko ay district. Tay ko uwang di hadi. Dalumamay na dahil di. Ono ay may kakoy akanon, nuno ay panansadaon nga, magizungo ay siya na mag-covid di. Kamazan ko, sana ovit-ovit nga rini. Ovokon, isa ovogok minan ko to, muntok na ovitan na dahil. Ika nagihaduhiya, ika nagida, untuk dia kani inumon na ikot ginu. Ino i nga ay son do suba ay son do biol. Ay son do nuno i ini nasi. Kainum nga betun. Kiwani kita tidohing. Nga kagumuan po nga nasi. Sabat tin po nasi sanang. Tungon nga ti nasi. No suaban na po ina. Ready no di. Paisodia no di. Ngozono sa uko i. Nga. Iti na po. Kukuha nga. Kiwa di hohosod daw. Hohosod na po iti nga ay minangan di ho. Minangan di ho po tuwo iti. Hohosod o na di dahil tuwo di kubo di. Dahil ko na di manauk di. Di kubo di. Ibon no do nasi di. Aw di kampay ihampas giya. Subay man tadi no. Iti ahi ba. Ba do sasadan. Iti na po tuhun man na, iti tuhun nga piyasaw. Kung gumawa na tuhun di guhuwi, asal na po na kipa piyasaw, duwo tohu isa sadaan daw di. Himo nung opalsin, do, sangkalungkungi, kuko di himo nung opalsin, hay, do, go di. Kuang habira ti do, duwo tohu butul na ti. Kasuang di kalungkong daw di. Nagunop na eh. Tutubong po. Kung habida po ko tuju eh. Doon di kanya. Mwede siya pintikid di. Kupo di manabas di. Bah di. Kupo di am. Obiton di amin daw. Inka ah. Ina di. Kaykot na di nga biya tuon na may pamuduk. Ina sa manuaw. Kau ha.
2: Okay. Kamusta na po nga.
1: Kamu sana pang kamatan di pagbuhon pang hobi apandak. Oy, tadi. Pakon ko onu iti kamatan ki. Iti na pagya kamatan di sangkotunan na di nakatahib. Nga ako na di komega diti. Sangkobay no diti tu. Inay kumuzon ko di tinu di do. Ogmo di mega kay hongot lao. Ino po gihay di guhuli nga. Ino po inahay di. Oko ni ko kibada hongkod do. Timungon di ho di. Nga. It hamin di iso kampung di kanyo hamin tanaw. Hay di guhuli.
2: Nambo kamatan di paguhuli.
1: Adi, adi di ho na di. Pipio tuhun di penongguhi adi. Ipengoput di hamin di tanaw di. Pipio pagutuhun duhi adi. Muka di cerita tengah di. Apa sih dia ada di sini kan ni? Memohon lagi jadi ada boleh sandi. Do mega kopi sampai tiba pada pegondian. Magondi. No kau imangan do tiho di. Do untuk di. Soalnya no kau di do mega kopi sampai kau di tempat timpu do lumai ngah. Maginum. Sumasaw lah magagung ayso hindi ko lintangan hay do penong do ditid pinampang lah iti na po di ho nga tatagung no di ho no di isay apanday do mega kapiso ko eh abakas suon magumay panaan no inay ko di wugok ta gazo di minan pugundi ay di ina kumaza ina kumazon do mega ko bizo kay minsaan punganan ira minsaan nadi saan non na di tuhuni ituhuni apa kasla so nga na po di siya ada pa insaan ni kanya humiput ya di hamin di humiput ya di hamin di pohiyon di wugok nadi pohongok di wugok kiba wagu di mikot di mega kay nungkot kay Mart ya di kanya mugat wagu di hadi ingka ano po om so nga na po di do opongo di eh. Om mungkin akan na di mana di koto nga di kuko di koto i bugok ni manu ko nuno ko om magiging lumamay om sumasaw om ino pa mati hadi guhoy kiba nga di domingkong
2: mingkong kan kamanta kukun matat na patay
1: aw mingkong iti kalamazan di ing ko hiputi tituhun do magikabay kabay tituhun aw kono pa kay matuminda kada ano sabab no pa nga aw mati munuhung ituhun di ko di kasabakan ko rin ho po, hubuk na wagulihi ha. Dito hindi, nakalagis na ko so, abakas. Umkano isya ro, kaygit daw siya din, kanyang tulos tumuhay siya, hudabus. Ako kay payduon dito hindi. Sangin sasaw, sang sandok, di daw magkikabay di, ako kakano magidu di, dahil ko di. Sanganga daw, ako kahabos, sanganga daw, dahil di. Ako aw nige ko sa dami gadi mga ino tiba ba do ikumikum ko man tadi ikumikum ko on suban ko di ino di pogi do mamihi opihi di isay no po taymat ay no mga di ingka ka ano eh
2: no ko to itim ko kapanandakan kamatan ka ni kasi tiki ba o magabaw
1: iti no po magabaw di tinga mega kamu nang katahu o di tusod usodo pai nadi iti no patusod usodo pai di nga pinunganan no tiyo do gambazon nadi songyan no po izio ho do muhi navi nadi mangumot kani ngozon nadi di ho kibado tubo zungan di pai di mana tiyo kagasay eh pihon na yung pong na kapiso eh buhosungan na pahay ni dadi nakomot na po sa teori kani ang ozon bago di ho di umuto do dupo tau ta daw di gumuhin na bago sa teori may pangumot may ka pangumot di ako kay akon ko magawit kamati do ako di si sinaging na te ko mano na po di isunduk-sunduk ako miyaga ka sa di mangumot ko mama mo ko dito nang mag-govit ko na linggaman monong siyong ko tapi ko dito ito tagaong nun dito ito mugad iisiyaw mo ay pagano di ngayon na daw kotobo kotobo na daw ito di wongkoson na daw eh wongkos pa daw eh igitan di kaya di ahit di wasunuban ka daw iti na pambason ko kakanom ka mamanaw na di siya di pambabaw di si naging di pangiswang na di ho eh ino eh kubo di tubo sungan di paikot na po siya di aw buli magkofi nakapanaw na po siya di din ka di aw hindi siya buli magkofi gisom kay kot sudamin daw ang paikot na di ho mga ano di kusop sampak ko eh tadang di onon eh kubo di oviton eh pi bubuntut di eh kilaan na kubo di ngusun pasisipo hudtang ko ino i mambazon na diya rin. Tadi ay kot pa di pipiyo mega kapiyok sambuhan mega di ko ni ay so na di daw mega kay kuko ko ni om magiging nakan na di siya ako
2: tumo si titu kung kabahu si dam kot ibinzu ipay medi
1: tu no sabab na po nga iti na po kumusan na tu bozungan di nga tu i usod-usod pay aw kukubi aw kuang sangyan no po di do mega ka ongoy i omovit di damin muzon di posisi po pananampay muzon no po di nga pinggunok no po di suang da tangkob no di iso tangkob tagazo pong tangkob i no po i paninili nga pong nanuntip no po i paisa nanapay na kiti nga dahil ko na hayad mulay do umunggom menggom kon po ditinga mai kepagano di pai manu haksao punganan di tikadazan no menggom menggom no di ka mangkan do pai wagu no mangkan do bagas do wagu nga okon ko bagas ka dio ta kana di do pai wagu hiti ka ino kagumuan di tituun gi ako ni sungyan no po di do kansak di bagas do wagu mega kapiso ko ogingo ikaakanay daw mo oho mi inaig do sangyan do makan isi ho di ngayon no bagya do inkaan iti inkwe ti tuun do mamamagun tuun na kadasan o gumu nagikwadihiyan o nui mega kapiso ko au kawasa di tia au kawasa di hiya nungungain ka mugad ko pa may pangintaw sa lidat nga aw ko kapasado itiya ihiya nga bi mega kay kapagong niyaw kotibang niyaw ino po gi mugad na pa itituhun do idnumbo na po may iziyo pangintahun tay mangindat po tay pagoson no eh pagumuan ka diti do tuhu do paganakan tiya sawo na kusay na may pagyong na nuno na po eh kagaganapan na idamin ki umingga ano eh
2: ano ko sa lati iti magabaw om ko basan din no isay mamuan iti magabaw
1: iti na po magabaw nga ang babahizan na mati sabab na po nga may kakaotimpunan po iti babahizan iti aluwa iti may kakapisa kay sansodop no kibana po damon no mo no tay ko mamuin na ito inka inga ka ano nga nununo po eh mantadahay dahil ko po di doyo na di nga bi kabanta di nga bi eh inongoy mantadi danaw eh patay eh tubo sungan di doyo na nga bi pasobiton eh pasobiton bago doyo di yung kibana pay bago di doyo di di on talk di magabaw iyo di hapasin din ka di pabibion na di pabibion amuzon paguhiyo nga bi nununu nga bi di kubo di dayo di lumamay na di tino po kadazan na lumamay do may gadi nga ay so nasubay nga ino kiwa na po di may kakapiso kay tima magagahap na bugya do sukat-tukad to pinay nga bi magiginu mga nga kan ino eh papadunsong do tongohis iti ako mazon kung mga kan ni do tongohis padunsong kalabaw wokon kay mat no pagumuha na po nga bugok no manok no soban no di ayso no di do nununu di kubo di den ka makan no di ayso no di munu ayso no di mo iko kubo nga di imod sopi ko mangu nga di ko sodop na vi no eh ingga ta no eh kiba wa no pagya di tituun ko ni au di apo ko azan no ko bunsong ja da klabau do kanan sa daon no po nga ino idasom di timpu di kiba no gi do ongozon do tio di mugad izi ho do panagad do kasukta kaso todon to sung tay ko todon ni padauh no po bo pa padauh no po bo badas kano wo kon mo bos tahos no badaw ino bangoy kadya wo kon paikot no di nga bi itu undi ko di man di nga bi dio todo nga bi timponon no di dai hamin di kivado ni naginakan ni tiba di titun do pohombusan tau magang bahay dia magang mumaguno iti do tuhun na ti buhisan tay ko hobi sebab no penga ogumu ongozon diti ogumu kumibabaw no pe titu no gumu yo ongozon di iti abuhisan tay say so di onu dia ongozon onu dia ongozon moy kodo ko menisu kodo dahom tanak mugad kodo humibabaw izi aw no mugad di babo kibado pipio tuhun no popotun da do onun no po ini ka kapisa igunoon do ontok no do muginakan ino pa hay diguhi idasam do iso no pa kampung kibado duwa tahu tuhun i hamin di do maginakan ni siyo sebab aw ko no po do aku kuang ko no po ko ni aw ko kanu do maginakan no ba akon ko senang ya ko bisa pagumuan di tundo sampit dia aku di tersenang om ini tersenang di nga makin da senang dia ho manungi pasenang nga di tuntu ko ikot di nga di tundo de yo moy panambanununu pa hisab dia ada mandi atodo agampot na po di ay hizab nga bidaw di yung naggunyok na di kumusapan di hari ay son na di pa nang saan daw nunu po ay megakapisok ay nakahubok di hado kontok di nga awi di hamon ng sodi natakan sa bandu duwa bandu to yung bagas navi megakay gompi nga video ho nga video bogok manuk kono nga di kalabaw nga audio po duli on di
2: eh pagkatan sumusot. Iba unang ko pangunsuban no kuma ditya kumuhakan nga bi moy do mampasat iti ko basanan toy tungkus gugu
1: gazoy da ko jok hansanan ko no muntok tungkus ha hay ko basanan do inka nga osu sa kono di magyum do tu no manuntuzan kumo zon ko no poditi nga i mega ko popo idan pay sumunsui di onu hay i ni mangandi untuk ditinui ai sori kanu om tomo di mega do gezo diti kalati sunga bidi ngau zu kanu do dumadi sebagi do bobohisan inait nunu no pepenuan do ko kaiho zu inait sebab no suatku itu no inait tu bobohisan nan ko guno o diti pinogi oput oput ku pinogi sudong sudong ku nagi iti inait do tengah inait diti bobohisan nakadasan ingkaan pisubazan no pediti bobohizan na tengah tiap bobohizan no kadazan nga izioho no podau diti dia tiap bobohizan na kadazan nga au izio memaguno nga pido sungu do pinang nga pidi i pinang i pabantaon di om i itiahi i miagang may do nun som may di poin suang do sweet maybe kita berdengan ni ngano hiban ku dati boi
2: misawan pada
1: sumian no podi do mega ko piso ko aku boi ti bohi zando kada zando magavau no do dio da da do ku om te maginatan tino po bohi zando tanga bo kon di tiap bohi zando tanga ko iho ingkui ti kumuzon no maginakan nga okon ko dio do mega kai aku boi sebab itu nopo nga mamaguno kaya da pipi atun bohizan do abuli kay may kono po among do ti anu po mungon kadi do bohizan nga bibi do un ko ba bohizan da padazan itu no perun tanga da dau do bohizan nga pananampasi no po pananampasi no mega ko piso ko i modimpun ko mamaguno da tagung kita tun sumakit modimpun pedimpunan i nipi magusa puno nipi nipi di alaat sebab no penga kagumuan di titun iti abobohizan kalati koyo ijo ta au no kapisa avasi on nipi di na avasi ino do avasi ino dati do gusaon nino ka pahudon ka ituhun ni minog nipi mi aga dia ula dai ko nipi su dia u nipi su dia u do no ko kito ko do ko menanggaung tu da lawa ono anjo nga bidi audo ku bodi de bodi e boutai nga bidi ako mo zon no podi deng kami ka kai manansavo ko mugad ko de bodi aun apa si misti no ko pizo do pahudon ko di om nunuri ka nuno ku tu kuminaus patu so du so diti ka muot na diti iti di patto om ingka kadau nga mangan to ko nu po ka pahudon tako iya gazatan tako wag na mahik kamuzon na pwede nga may kakanuki kibadi tansari ko ni huon na tatanga mo pwede naang ko na di din ka naangan nun no dari iso po tako na di nakapay ko na yung pagguhi na kambus eh gusaon na di pahudon ka tuhon na bubuhigan ng pahudon no magkulo po eh tayo ko bunga nando magundi na sa sodok montok di na po hindi
2: pagkatan towe no pwede nga ano daw kahansanan
1: nagkaso ila ko piso o kahansanan ko munta ko ginumuan tuon no pwede sa inyong ngungung abdo salita no pwede na may gadi tito audi avi audi angasan kagumuan dito na au angasan no papakito tayo ko manodo do iti kagasanan nga pero may gadi diyo munta di paguhuhi bo audi anu nga idnombo ito gisom-gisom o mingga kaano sebab ay no nung puno di o gumuli di abiol o gumuli nga di sitaut ito pa di guay sore inumon na mingga di no na nasi no talak pa nga pagaw hing pa nga pagaw nanasinom bah do makoni ko asa senang do umuhit miagahay din ang takandi na padantoon na katahib om tiya sang pamay no kagumuan do miaga kapiso kay minti mama maniaga papadagang di tiya padagang di hiya do ginumu di kata tuun dayon kidisiin no po di akon kasanang ko ng mama na hundi yoni no kagito no po di kiwa di ha haminto nini di padagang di tiya padagang di akan di doyo nga pingosan di akon kaumansan na onu pakana doyo ino pa hay diguhi misti do kibano do takanon no doyo di doyo kidisiin di nga pagumuan di tituun au di agaso ginapo do mga ini ini doyo in kukubo nga pero tuon di para dagangan ni doyo na di so tiyo do moy pimpubos do ono ang mga naw sa baptoy mat
2: kataran ka madagun dohing
1: kaya ko so iso e Raymond Jorison Pinto na masom so uliti Sontog Walis ang kopi na isang sungkat tukat nga di ang topin na ito sa doy sumok kotobian do menandak di ti tadau tegas ada kamatan tahun 2020
0: kota wadan insan pabagu kuma di gundohing Raymond Jorison Pinto tu nakano pinupintahang do onu kozolati kamatan id ababazan poing bida susuzan kamatan mentok tahun di ti gisom kopiso mo toko wagu id tahun mikot kota bian kaunsikan tadau kamatan kumasa viavi makikinangaw mantadagay manalapanay ngabi id kusayimban bos kadazan kamatan, mga matisampuvan, mamalamay, piyunungan, katawadan.

0: Do kumaata ko dayho id KDCM yan pay di DJ Ellis. Kopi bos yan. Kopi bos yan, Ellis. Apa sih?
1: Ben, ya, dito sa Novago diti kyo, manak na luputan po yung bida ko kumoy diti. Kapanutuban, kalamazan, tadaw kamatan, id, nazatan pagunsaba, bodotong diti kyo, Ben.
0: Ba, may na po sa Elis.
1: Ba, may kwede po buso. Insan po, kapivos yan ng suvab, kumadiozu, tipinay kong avi, makikinangutawi, dahil ko sa himbaan, boss, kalazan, id sa Bavi FM. O miyempe, kumagodago, DJ Ellis, taga Ellis Marius, inumbaw da da itizo, id studio tanini sa Bavi FM, idahabos dahintun, ke DCA, dadong suvab diti, montok na luputan po yung bida, kakumoy kapanutuban, kalamazan, tataw kamatan, nazatan pagunsabah, dotoon diti. Dadi om mega di noihan dio zuke de binai osusuvab bo di jam kotu dong suvab notitimung nang aviti tuhun id pasoihi kinai zonon de KDCA matad magisusuvai tinau om uvang poin basan gaung ko basanan di noi kot giningo om maso nga vizi hoditi de mandat de koi katan di tahap tapantang do tokau do mikot de ti KDCA do dong suvab diti. Dadi mo takoy handi supon lagi tapinay ko ngavi, kotimpun na jam, kavahu dong suvab iti kanjul, iti ababazan spot ko basanan, id kinoy sunon dos sikul takavas bahang, tanaw bay no, vokon piboy an i... kito diyo su taka iponjulon na po nga iti no piboy an migazat dukog mimpulos manandus sipatu tompulanggoy kamay di om tumutu dadi ho no mantok dia sui anangan dati do mintong teko mimpazat diti babazan spot ko basanan ikot ko no katimpun da jam ka vahu upahid matadbay na iti id kinezo non taiva idos diti sikul takavas bahang piso sa mo da ikot jam ko opod dong suvab koy magon teko poy mogonon iti kapanutuban kalamazan tadaw kamatan daday head da hintun da kay DCA di mohoy ngon tagazo pagun toko i tunda to Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman kyo iti na kay kot pisos mo na kay kot jam ko opod da dong suvabiti dari tamay ko ngavi ano ihumundok daday da panandakan kalamazan kamatan toko do tadaw bayan na nga ay sa nasuvay iti piboy an panantaban unduk nga daw dadi iti nabagya mamihi isay dati kahantoy dadi da bontugan na unduk nga daw pagunsabah do taon diti numbo do kakita ko do himunga padam tahu tuhun hahangay sumandak do mibay do maganuga sa bagi do unduk nga daw nastan pagunsabah do taon diti suvay kamanta di ho ano'y kagazat di dahabus do hintun na kedis eh na po nga may katamay mo o gumu huhusap papadagang do takanan ng tinumon na painton dahi dahabus diti ako na po ka papadagang nga diti takanan ng tinumon nga papadagang po nagi diti gaong ko masanan o kakamot po ngagingo na ko masanan po nagi nga o gumu o padagang na diti kawasa ko nagi tumumbuhoy dahi hamin ko masanan kyo hamin ko masanan na diti da habus dahintun kay DCA to ako na po ko kiva pagkikitanan sa zaw ko basanan mantad diti tikid nga we diti hamin ko basanan nga uka mo nagi diho mo tuktuhun ginumuan kano ko do mintong diti sa zaw ko basanan diho kuminam do takan nun ko basanan diho po nagi nga kawasa nagi kaya tupinay dadi ikot no nung ako dati sumuangid hintun na kay DCA nga kawasa ko naging mimpanaw na pa'y dahabos to oh gumu pakikitanan o kita o diyozo dati dahabos subay ka man tadi muntok diti babazan dagay dahil sa Bavi FM nga kiva nagi diti geng bubut dagay kyo idahabos diti studio to nini kanjul diti do hapas po iti kapoy maganan di mohoy ngong tagasopagun da diti ha pantan to nini bo de da studio to nini do sa Bavi FM dadi tapi nego ngavi ikot ko no so mo dagay dati to kiva diti pagudizan om nagi kolalaisan iponjulon dagay om in pa kakantoy nga kotoy mo do vava aha mega nagi di konyab di konyab nga nakanjul lagi ti gang bubut ben om songhun makikinotawin na kay kotaday ti i Helen Young aha jadi nako so mo si kiti Helen Young di konyab dadi hansan i makikinotawin kay kot datadaw bay no kya sumo mo dagay

0: Mary, isa man tadlahan magano ginawa da savo na po nganan sa kanya po to, Om Oloso.
1: Nga ina, auzo abad magansak.
0: Aw mo, kivada asil pinhabos sa babas, guno na po din nansakan, Mary. Lampa pa mo to babas, nagtutunan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
1: Kano ina, mamahita ko tayong sanan asil pinhabos babas.
0: Azo da savo o nansakan, Mary.
2: Hi, kopi bos yan. Pakinangaw no.
3: Pakinangaw no. Sahimban, bos kadasan, Saba VFF.
4: Naikot kina si Oswaw. Oswaw.
3: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.
5: Dabay na jam ka baho sa minit na dalong usubab. Id, pagunat ako, tabinay ko nga vi, kopi bos yan na dalong usubab. Gumani katatanod. Nga vi, do, kasahimban to ko diti. Kumaday, kinovangan nga vidin Facebook. Ait ko na po nga vi, o nga, Niyazukyo, Ipol Eric, Lucilinda Liduis, Terry Gabil, Zandy Lourdes Asing, Christopher Toidis Chris, Evelina Jolino, Josie Mindong, Christopher Marcus, Lugay Lugay, Maria Juhan, Elizabeth Beth, Angelica Ojik, Mamay Tomuhok, Stephen Lojoyo, Gilo Kustin, Jasin Gatim, Dorothy Fredelin, Philip Maling, Bandar nga ano di Jingle Botiol, Helen Yong, Om Kivatu nga bram tu pabago i Suvay, i Papa Ajusi.